sofo enyamba ma efo mama yan sade mama yan sade na ye nyankopon atia na sabe sa ori nyawo ye no.